te kyk mag nie, senior Dios nie. Monacos papa Dios ki pakal papa kamoy ko. Yay ki man senior Dios ni. Diko ay kuya tay tay kay kapachap ka usar na. Kuyro na kamas kay. Nung tay tay jakang kung kang kich senior. Ako nang papa ijak manakang man tiya di ko sa kausa ikal pachap Dios ni. Dios ni kuya kuya senior bendisyon ni kit itay. Ako ini senior kina alin punche iko na tatay tay ko iko ang iko na kraman gracias papa. Kus Dios ni jai. Inarah papa tay kam pahawari ni. Kus papa iko na katay tay. Llama a muy cu, señor mi mamá di cu. El corazón me dio tanto di. Ay. ¿Qué será de ti por tu desobediencia? Sano Dios. Pajmo en y quiero tu pip canantay. Escucha te a ti, munay, Dios nigo, un kiko. Te te orico. Chica, tu ja, tu Dios. Kini kima kati pa tay jak necesita iko pa astawa ito tap mas kini kibi kanang ko niko talay yung yung kampak ikaw iko pa si Dios ni. Nasi kung paita kaman itay kahruay man po nek ay paruy ko rach tay sni iku kway ni ko pitay tay hasta wang ni ni o kare po swar mi pus adios ay nakaw sa ini o tacha tay tay tapangka iku ang kiku kanyang papa hamong ka chukay punche iku na kausay man son ang persona papa takilapa ya iku man pa kanya senyor Dios ni murong kiyay pachampur kiyay tan prometeo arkan musahmi ti musahmi nis taytay kiko arkan kiko si mi kiko na kataytay kamusahponing nis pa ni arkan kiko promisay kitaytay kasyon kailan kampinya ko naman papa kutimang te ikaw sanay ko kama ka nyor Dios ni nalay ko kang ang kanalay ko ang kampak Dios ni nyor kaw sanay ko kama ka matapos tay tay ruha sila sa kucha ruha sila sa kucha Dios kaya halip pachap kaw sanay ko kama ka diyan kanay ko pwes liyan ka sila sa kucha papa Dios ni kaya yeah, day tay tay kay chay ko kuat sa chay as ko nam wa kayo ras ko ras ko manta Dios ni this is runa ko na lang tay tay mana kampi ko fi ko matapos wa iko nas mana ta san chi chay ka namo na ini ki ni eli ko ko iko iko na ana pa iko iko Dios Dios ni ni Dios ni no kay kamunas ni ko kro kuchun si kan Dios ni chani sawai ko Dios ni kita ite imor as kay kups namun as kay kaka tawara ka ite kamuna lakti kima tapos wasak papa anji ka man papa anapa iko kway ko Dios ni just bisro na ko na pensa iko senyor gigang aling itro kuchun ni ko kang ka imanin kita papa imat Cruz del Calvario nas propósitos Dios mío papa kampiña papa Dios ni Jesus papa Jesus Señor Dios ni galiko ik Señor kay pakarpe pala ikiti ya pa ikuay ko Señor no pala manch ya pala ikuna mo Señor ay as kawai ko na